0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda, Mligimbo, Liacab, Dergado, Botumiglica, Pokela Machala, Nandele, Walipuilo, Akulunga, Mwakumbo, Dipogona, Wetu, Kawanelo, Kamula, Mbili, Pukatuad, Mbili, Arbena Tano, Frequency 12 Moja, Mbili, Sinacha, Kilo, Ertes. Kuna mbole nungu kupagona wako wikuwa wanelo. Alamisi tole 18 mwedi wa 6 mwakao 2026. Wetu pamu na wako shimadengu shetu mpakati wa 2 na dakika 55. Kwa damu anda wakuwaneya patu kumanya kenga payu kanawika sa 11 nina kwa kudyabale. Dibali adina pilikana mshitangodi cha shiputugesh kwa lakala nainda Radio Moçambique njini kumaputu. Watika mashala kabdragado mpaka wakati wa sa 11 na dakika 10. Dibali dia ushishi kumanyani pita makaja wana maveni tete. Sa 11 na dakika 25. Shipindi tuambangila ushalama kwa nawe na kumudi balabala. Awika sa 11 na dakika 35. Shipindi cha kulima. Kulanga kwa dinyama na mshurushu dimbe dibe kulia. Sakuna mbili, tunile nao ligazeti liamba journal da manya. Ligazeti liamu lijimbu lia kabdragadu, nila kwa kati wasambili na dakika 10. Watika dibali dia ushishi. Sakuna mwanya na dakika 25. Ayuka na wika sambili na dakika 13. Napagona wakti na kwa kushipindi sha dinano, nidingano. Dembili natu na kupala kela vila mpaka kumuishi madengu shetu sambili na dakika 15 na dakika 15. Oitura 55 minutu. Wetu kulila ila, kulima dianga kujawula litala. Studi kwa kupisho yetu weshitangodi sheshi mwanu wakina mwishi madengu. Leonardo Simoko kuluwa ngabono kuna kwa kusentri misore. Anisetu Federico Kamilenga Kufitali. Pamuna nangu juwa ramando mkoba. Wetu kulambolela. Ujigula wako kugulila na shukumu shambone. Vya kulipangidile kwa wanelo vyuki kililanda.

0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi, au vini veta kataka. Njo mana indituwa ila, tunavangamedi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangamedi makono. Tukana hawa kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukana hawa kubalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho, badae ya kulipukuta angaliuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liankebu wanjuluku, wakale na madengo, wapo shiela vadioko UNICEF.
1: Preços como os do Shoprite. Comprometemos-nos a trazer-lhe preços mais baixos.

0: Lomala umumula vakani ni poherakani i programme hu yoma yotema ikala yompu inkuona son zunide jwa chara kavera asana UNICEF kavera kankaini i Radio Msambiki ino jopavila upachara ulma chara mwahe huolelo ni hala uopana mwaha amwavano araru kanle Flazia Arlindu Rasifa Samuel ni Jaime Twaha Swalihina ngoleli omowani amwene moro lammo ni ngoleli oparase omavala alima useni ni mpavila wasukurela atu otene ni wira nipachereke ntwe ni witaneke amwavano wira anihimechereke ni hanti sinaya
1: Falazi Arlindu
2: nunu unasoma
1: lena
2: konsoma Uhosoma pihi ya kaa, unomali haa, chani?
1: Kimali hile, kihosoma kihohia.
2: Ikalaseni, untelari kalaseni?
1: Kwarta.
2: Kwarta. Vahuri na miaka mikabe?
1: Kinunati za sete.
2: Uruna za sete?
1: Iye.
2: Aha. Ala winyuala?
1: Iye.
2: Kiholoha. Aruna miaka mikabe ala?
1: Runa mwaka mmoja.
2: Mwaka mmoja. Mana wera nanta no kala natsa seti unyarele mwechana.
1: Iye.
2: Muna runa natsa seje. Oh, nanta no pimpi hera natsa seti.
1: Nena mitano kimpi hera zoitu.
2: Zoitu. Unyarele runa runa natsa seje.
1: Iye.
2: Hoteli ya oso pahi. Uhoweru ya rihia pahi.
1: Ke hoteli
2: ya. Hoteli ya.
1: Iye.
2: Ha. Isi ani nunu halaka wako mela hoteli ya nkakichuwe lihelela. Isi ani?
1: Oi kaletu.
2: Hmm.
1: Hoteli ya pahi.
2: Uteli hii ya au uteli upanya manena wera kimputeli ya au unoteli ya?
1: Kiyo upanya manena yaka wera kimpelo teli ya.
2: Umpelo teli ya?
1: Iye.
2: Aha. Majiwi waka wera na mpodu waku vela uteli ya wantuhi kupiha zoitu. Vano weperopelo waku vela isiani ya waku vihi herelela.
1: Waika kufihere tu uteli ya bahi.
2: Hudu ndere wero wera wineli ya kaa wenu nuombo lani uteli ya?
1: Iye.
2: Wamu kahano winchu wala asina maninju winchu wala uteli ya mu? Hina unua mu, ni hapa yeye. Uyara hina unua.
1: Iye.
2: Masuna juu litafauti inwani la ya. Wakuvela kantu uteli hina unua.
1: Kujuele.
2: Kujuele. Ushikola kuhime cheka yuko katu wasoma, loko wasoma kwa.
1: Yanitongi ya.
2: Ya hini isiani.
1: Na kuvela juu uteli juu ambaka mpiha cheka zoitu wani. Iye.
2: Anuwe kutarihele leyo.
1: Iye.
2: Ukubalutu lutuli wanara, ee, miki mpela ntasee jili. Mwuri natuma niyo lola.
1: Iye.
2: Una moti haku hospitali?
1: Iye.
2: Umoti haka nanani ukitu jiheke mwana jineti ya hospitali paruhomi yivasina, jinlihi ya wipapa. Mpangia chani? Ngakitu jihene ni puru nombwani. Hospitali unawata na kikero vasina ni ala?
1: Iye.
2: Mpanga kachani? Napiaka ni huku unu?
1: Nara parapia. Undra parapia mwano uyo. Hiru wako hospitali irata. Mpukele papo odia hiru wako hospitali irata.
2: Paho mihaka.
1: Iye.
2: Huturu waka.
1: Iye.
2: Apia kama huku ayo nuwaro anato.
1: Iye.
2: Ifaita nunona wanurana kuspitali ya homieka. Mwahi moho mihia nuyo homihia. Analika na sana.
1: Kanlika na.
2: Mvrika nisiani.
1: Oi homiyo na awari achia. Iye.
2: Mvrika na kanuyo homihio kamana rini mirete muiruto ni mmo.
1: Iye.
2: Rajahabu minama tuto tumakwamu asimpo na mmo paote tuna haiweta naka sana hospitali.
1: Kao.
2: Kao.
1: Iye.
2: Naro aja kotene.
1: Iye.
2: Pahi nale hanaka, na wako meja kapobe laka yo mahawera na mwana la nihara bilala, niweta ni hospitali, upezuni.
1: Iye.
2: Wala hanchuli ala gerani?
1: Na weta.
2: Ya na weta?
1: Iye.
2: Ah, ba unali haka iyole ni alala, unali haka nanani alala. Hama nara kanora wera kihorupa lala. Hano parapelo, kuhahe nililayo mpaka ntuku wajari hacho, mpaka kachani.
1: Ndi hawa kani unhiha. Iye.
2: Mpaka kipapa, ipapa yo mele, mahele, yonde hili entesa. Unapeka iyole anisana sana prawa himona. Kontola kanonja muatara nkola.
1: Mena.
2: Alisima kanori ala.
1: Nsili hapalisi, wopu kawa hii, niti telapa, nondi haka. Iye.
2: Wanala sina mwono woto kacha ni wona kacha hwale ichole chilimia kama momo. Inari hisiani, uhitu lawaba hiyole achani.
1: Akenchuwe la ni mii.
2: Masuna wana kakerea sana?
1: Iye.
2: Manuwe nani hokera na witi walo?
1: Karuwe
2: la kankita kihegemiva?
1: Kina wovacha.
2: Uwaza ni, kumpela, uhieka wive kasana ayayo, we uchuwela kandrete haya. Uwera, ngali hege ya manana ayayo.
1: Maneni haya, hala wewa maneni haya. Iye.
2: Hanu wa mpana ba? Ukihimere keba, asitiana kwa lala unahimera isiani, prawera, ha ku veleke uthele wa uno wa ku velu tharo hebi wa ra ku khanyarrihie maja ha boma ante antelia kama ndatu woka khelia na anwana ya asitumana wa ra mathelie chiwuku a ukwe matisa wa puani baba weka hicho mofiba ngia kera
1: nena
2: ba rutuna wa
1: yeah
2: ana uchivela oh ano thabela chadi baba
1: ho ki chivela
2: ho uchivela mwanlo bona
1: yeah
2: ana sitiana kwa haya wa merge bona
1: kai merge
2: wa ra na ha ku thelia wa ralo tuna wa maje pa pili ne ri lwere pa ha ku kutelia mbihe ke toko joi to anuji wa hi mere kan para
1: ai ta ga thale ji asam bona ga mi ke thelia be khaka
2: utelia be ka
1: tuna ye
2: wa ku pena ni ye ni wa ku bihi halele la kuna ki himera nu filazi ya kuna ki himeri wa ku bihi halele la u kwa kwa ki chikola ra ka mi wa ki no mo la ni he toko
1: wa ga ku bihi he tu
2: Mm. Nota hemi kena wa tra zerwa ki hina uthela ba.
1: Ka hekena.
2: Bona asim bona ba ho le kwera sim bona ka hiki ta ki hemiga. Niwa ki ho kwa khule ki ho kwa khula ruwa. Ala nyu ha go ke somete ke to ka ole trabu ja re ke bunuwe ke kantwe.
1: Ni ki ta ke ha ha go botedi ya. Somete ta ko ma di hege. Iye.
3: Cina kara sifa Samuel.
2: Una sama. Kalasen.
3: Sétima.
2: Sétima.
3: Quando
2: não leva, não me leva flash, ela agora, kunaya utelia, uyo phako velele utelia, inwari isa no hakumenda ka utelia. Usikola ni nerlia chani, aula tuna uwani ngo, ungimeriani, mungina wono wakuvela utelia onono.
3: Usikola ni releli ha lo utelia mpaka ni piheke 18.
2: Inopi haja isiani, inkoti hiya isiani, wono wako utelia onono.
3: Unopi
2: tafauti ngwane la yae problem ngwane la yae
3: Unopi hoyara linara sana Era kainara sana nkoa alihesiani
2: Pinkoti heria ele lewera hakweka utelia ninao kala na mapupa
3: ni sisomeke toko
2: haswa Basi tena kwa pina himera isiani
3: Asimpwana kayo makolega kayo Ni halu hotelia ni napi hadizoi tuanu.
4: Jame tuaswa lihina.
2: Umvara nteko ni mpana?
4: Mi kashtu tanti maishkiri para kala profesor. Intao miki mana momu, kinyarelia momu, ni kinonuela momu.
2: Umbanki shtitutu, ya profesor?
4: Kihomali ha, ja kihohere faza sigiri okala fita sao.
2: Foto nere huwera umalimu mwankani kuna okala... Mwalimu nenene. Mashani, makalelo chani, uya toko usomono umvarante koni? Wani mata unali maula mena?
4: Makalelo awa kami purke miki jovi.
2: Ya.
4: Makalelo jovi nampodu ukala tsempri desanimadu. Ukala mu sempri uwete teo hivaretu. Intao paro hikala jichamo ki serlieru, ki hane serliaria. Tameka alfeati au mejmu tempu kihana maki na alfeataria. Ntao unyu himite kukoera kakonkomaka vali himvaraka parokosi giri mueda. Ope lontumela sabao ikiredi tu insikurele akavava.
2: Anu ya isirelaria yo? Uhana nante kwa vava o umvara veka?
4: Isirelaria yo akimvara veka purke nteko tokoyo nunda... Kumpaka wavi atuwa wa judari. Hile nere tipu... We ukiria reki projetu tame washi
2: hapa ni hekente kwa
4: kwa hapa ni hekente kwa kwa ndao hina judare akihao na atu tame anka judare niye projetu iyo
2: Mashani, jina weta miteko?
4: Miteko jina weta Omana, ina Sukurela porque unera vakani vakani holo
2: inapia
4: ndao ina Sukurela
2: Umpanga ni fogao hipa shani sani umpanga ni
4: kina panga jitu chinji fogao guarda bagaji hipa kula ntu ule noa alipela ke preferesi itu nopela o nampankela
2: wevo paruvaro unale heria
4: kina ale

Kare kare sini hale la no penta hone muniwa we nguriane hapari nante na nasional ni hapari se ento ni kela pia ka komani wa mite ko sa ho sanurmo nema ko